0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: E karo ajerebi wonyin ni akojopo ironi kutu hai. Bi o se ma de city boyin latle se radio Adaba 88.9 FM akure. Ilaramo ke latin royin latenu Adeyemi Lawal. Saju koko no royin na. Awon lopa ipinle ondo ti ni ko so to ninu pe oro aboda gege ni lo odigbo ijoba apapo bere igbaradi fun ayeye ojo ijoba tiwantiwa ajo ito idibo lo ti bere iwadi si oro ide ayede nipa oro iforuko sile awon odibo iroyin ori lekurere egbe odo kan ti a mo si Ondo Youth Alliance for Tinubu ini yan ti bere eto itaniji won lagbegbe joba abile Ariwa ati Gusu Akure gege bi ara kitiyan lati ta awon eyan ji lati satileyin fun yin apada Are Bola Tinubu lasiko eto idibo ton 2027 nigba tin soro nibi ipade ti won se na oludari agba fun iko na Talis Apalowo ndoro awon olugbe agbegbe na lati satileyin Are fun sa keji re ki won si mura si eto itaniji lesekoku jakijado ipele yi Apalowo so pe ijoba

agbere owo kan o se gbe gbadori be yan ba fi gbe gbadori eru na o danu ni eyan to ba si se agidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru lule ategun buruku ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beji obara se bo senku ni ni to bo senku ni lo ba mo be o gbe legin de kini bo ti la ilegede bayi fara be ni o sese fun owo no woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba sare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi n pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo je oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawon eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda are gbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso ta ti o lo aso masaji ti o mo tan na yirin yirin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yi kan run nlo la ba de orun mi tun pe sisa mi awon oga ti duro de nbi ti a ti n pade won reti e omode yi pe to bayi eji obara pe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won o reji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya aso ba wa dun yeran yeran oju ti won o ta kan ti won o ri bayi ni an ke eji obara koi ni an bi le pe eji obara lohun ba do ohun yere ni an ba pa nda na so do ohun yere lenu mi lo pe si

0: and we just dada and we gba just dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na ma pa wo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni goji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni nkan ko ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni namba 4 Dudu Yamin Lane opposite yon Yemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mire oh samu oh 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 alafi arawo ni bifi apia
1: oh ami te ba ribi mo se fo ile igbonse yen ewo o mo gidi gan ni
2: o le won loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
3: be ni o ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu hypo toilet cleaner
4: e ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fa ni ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa bayin ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
4: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
5: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
5: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
4: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wo le die de to di pe egbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo sanwo lo ti olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti e ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
4: nibo ni office yin
6: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
5: oluleṣẹ wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
7: e pe CDK sori number yi 070 7454 2995 lekan si

biadun kayode pelu bo se je pe awon omo ti awon ajinigbe jigbe ni bi won si se wa ni akolo awon olopa ni bayi o awon eyan ni won fo si popo lana o lati le fi ehonu won han ki won si fi atileyin won han si awon omo yi to je pe won be ni akolo awon olopa awon ajinigbe na gege bi won si so won ni awon eyan lati olu ilu le wa to fi mo ipile edo Rivers, Cross River, Benue, Adamawa, Taraba, Anambra, Akwa Ibom, Abia, ati ipile Osun to fi mo ipile Eko, ati ipile Niger to fi mo awon ipile mi ni won be sita o ti won si bere ti ni fi ehonu won han pe iru eleyi ni o ya ko dope ni orile ede Nigeria won nitori pe kini ohun o ti di nkan to je pe irawosan eyi tin ba agba leru won ni awon fe o lati fopin si gbogbo ogun ijinigbe ati ipaniyan yi tin lo kaakiri orile ede Nigeria ki ijoba apapo ko ya tete wa nkan sisi nitori pe o dabi eni pe kini ohun ti wa bere si ni toju su awon omo orile ede Nigeria bayi won wa paro wa si ijoba apapo orile ede yi pe ko ya tete gbe igbese ni kankan o lati le ri daju pe won gba awon omo ile iwe ati awon oluko yi won gba won wale lai si nkankan to fara gbun won e wo e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere bi adun kayode lori ogun ijinigbe ipaniyan yi tin lo kaakiri orile ede Nigeria ni baye o egbe awon omo leyin Kristi ni won ti so pe to ba ti di ojo kerinla osu kefa odun ti a wa yi gbogbo awon ile ijosin tin be ni orile ede Nigeria patapata ni won yo ti kede wi pe won fe se idaro awon omo yi tin be ni akolo awon olopa awon ajinigbe ati awon to je pe emi won ti sonu nbe o gege bi won si so won ni nkan to nsele na o je nkan to je pe o duyan gan jojo won ni koda won ni ojo meta ototo ni won yo se fi se idaro won hun e ti won so pe yo bere lati ojo kejila osu kefa odun yi titi di ojo kerinla osu kefa odun ti a wa yi gege bo si so eni ti se are fun egbe awon omo leyin Kristi na iyen Archbishop Daniel Oko n lo so eleyi o ni tori o ni pelu bi nkan se wa de bayi o ni adua nikan ko to lati yanju gbogbo oro isoro ogun oro abo yi to mehe ni orile ede Nigeria o ni ijoba apapo orile ede yi ni won gbudo gbe igbese ni kankan lati le ri daju pe ogun ijinigbe ati ipaniyan kaakiri orile ede Nigeria o lo si okun igbagbe o won ni ki ijoba apapo orile ede yi ko ya tete kede ijoba pajawiri iyen leka eto oro to ni se pelu abo nitori pe ibi ta de ibayi o ti de ibi to ti je pe olori dori emu ni to si wa so pe to ni asiko ta wa ibayi o o po dandan fun ijoba apapo lati le tete fowo si ki won da olopa ipile ki won da sile ki won si je ki gbogbo awon ipile ki won ni olopa awon lati le je ki ise yi ko le ya kankan kan nitori ti idasile olopa to ba waye won yo tete le ma da si gbogbo nkan to ba je mo idukuku laja eyi to ba je pe o fe waye lati odo awon ajinigbe yi won ni se wa ri gbogbo awon to je pe won ti wa ni akolo awon ajinigbe na patapata ni ki ijoba orile ede yi ko ya tete wa ona bi won yo se gba won wole o wa sile o ati pe awon ti o ba ti lowo ninu ogun ijinigbe na ti owo won ba ti te won ki won je ki idajo ododo ko le waye lori won o ekurere iroyin na e koja lo sinu iwe iroyin punch.

Biadun Kayode alabojuto ijo ridimu kaakiri gbogbo agbaye yen Pastor Enoch Adeboye lo mo ti ro ijoba apapo orilede yi pe se ri gbogbo awon ti won je oga alabo tin be ni orilede yi ni ki ijoba ko ya tete pe won ko si fu won ni adorun ojo yen 90 days lati pe ki won le second be gbogbo awon ajinigbe ati awon ajinipa eyi to je pe won sose ni orilede Nigeria ti adorun ojo na to ba ti le pe ti won ba ti se gbogbo awon won bi ose se nsoju ki won ya tete so fun won pe ki won fi ise won sile Pastor Adeboye to soro yi lana lo so pe o ndu ohun gan gidi o si nko ohun lominu pelu bi oro abo wa ni orilede yi bo se wa da o wa ni lai se pe boya ijoba apapo orilede yi ati awon alase ki won gbe igbese ni kankan lati le ri daju pe ogun ijinigbe ati ipaniyan yo lo si okun igbagbe a je pe inu ewu dede ni gbogbo wa nlo wa o oni ti won ba

bi adun kayode lori oro abo na momo si tu pada si o ni bayi o pelu bo se je pe oro abo o ti bere si ni di irawo so yi to je pe o n ba agba leru papa julo ni ekun iwo orun gusu orilede yi ti se ile yoruba ni bayi ijoba ipile osun lati owo gomina ademola adeleke ni won ti bere si ni se orisirisi eto lati le ri daju pe abo to peye o n be ni awon gbogbo ileiwe ati awon ileto yi ti nbe ni ipile na patapata o tori ninu atijade yi ti adeleke to fi lede ni oju opo x re lo ti so o ni o po dada bayi lati pe ki won le ri daju pe won gbe igbese lati le je ki oro abo eyi ti o mehe kaakiri orilede nigeria ko lo si ope o o ni ni papa julo ni ipile osun bayi awon yo ri pe awon ti won ti fi igba tori je awon omo ologun ati awon ti won je afarajologun mi to fi mo awon egbe ode ni gbogbo won ni won ti bere si ni ko won jo bayi lati pe ki won le koju awon karaba ni eyan eyi ti ponmi ni re ba ti ponmo re baluwe ni orilede nigeria won ni tori laipe yi ni won ti bere si ni soro kaakiri ti won si kan si gbogbo awon eni oro kan kaakiri ipile ohun lati pe ki won le bere lowo won iri ona wo gan lagba lati le je ki eto abo ko ba le fese nile dandan ni ipile osu won ni latari gbogbo awon oro yi ti won gbo lati enu awon eni oro kan ati awon ti won fi oro lo ni won ti wa ri pe o to o si ye lati gbe awon kankale lati le ma koju awon karamba ni eyan yi won ni koda won ti ko awon odejo awon opc awon agbekoya awon amotekun ati opolopo awon ti won je eso alabo mi to je ti awon ilu kokan ni won ti kojo o won ni tori pelu bi gbogbo oro abo ati bo se mehe bo se nlo kaakiri ni orilede yi bayi ah o ti pe apero o ti je apero fun omo eriwo nitori ide yi won ni te ba de opolopo awon ileiwe ati awon ileto to fi mo awon ilu kokan bayi ni awon eyan ni o je pe okan won o bale mo to je pe inu idagiri ati ila ilo ati pakadeke ni opolopo ndo fi nse gbogbo nkan ti o nse o ni sugbon ni ipile oso awon oni je ke ile yo waye nitori pe o nbo bubo awola dede iyen laye ojo ojo ni won ni sugbon nisin bayi o awon yo ri daju pe won ma boju toni ewo e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka

biadun kayode e ja kin sare koja lo si eka eto to ni se pelu oro oselu bayi o nibi to ti je pe en to je olori omo ile to kereju ni ile igbimo asoju sofi orilede yi yen Kingsley Sinda lo ti se be lo ti so pe ohun o se olori omo ile igbimo asofi to kereju lomo o oni ohun ti kuro ninu egbe oselu PDP nibi to n wa ohun se ti lo darapo mo egbe oselu APC bayi o ngba ti won so won ni o pe o to je pe oro na ti bere ti ni jarinrin lati nkan bi odun bi meta seyin wi pe o sese ki Kingsley ko kuro ninu egbe oselu PDP won ni ipile Rivers gan ni eni ti wa to si je pe ara awon to je pe o n gba ti wike ninu egbe oselu APC ni o je o gẹgẹ bi won ti so won ni ojo ketaleni ogun osu kerin odun yi lo ti e ti ko leta le to je pe eni ti se abenuga ile igbimo asofin na yen Tajudeen Abbas to wa ka ni ile igbimo asofin ohun ngba to nka leta ohun o ni ninu leta yi ti Kingsley to ko yi lo ti so pe latari gbogbo bi nkan se ri ninu egbe oselu PDP ti won gbora won ye ti o si adari kan yi to je pe o le dari won ko si tuko egbe oselu na ohun wa ri pe ibada ko nkukukuro ninu egbe oselu na o bo ti e je pe ile igbimo asofin le yi ni won so pe won ti ka leta to ko na sugbon ohun fura ara ko ti e ti fe enu e so gan gbangbangba jade pe ohun ti kuro ninu egbe oselu PDP lo sinu egbe oselu APC o sugbon sa won ti fura si lasiko igba to lo ba won kopa nibi ti won ti se ayewo fun awon ti won je oludije ninu egbe oselu APC ati awon omo egbe oselu APC on lapapo igba yi ni won ti so pe o sese ko je pe yo kuro ninu egbe oselu PDP igba to ma ka leta na Benjamin ma je ko di mimo oni se ri oni ninu leta ti okunrin ko o dupe lowo gbogbo awon to je pe won ti fun ni anfani o lati pe ko le je olori omo ile igbimo asofin to kere julo nile igbimo asofin na sugbon ni isin to je pe o ti n kuro ninu egbe oselu PDP to je egbe oselu alatako to si ti n bo sinu egbe oselu eyi to n se ijoba lowo lowo bayi to si je pe awon omo egbe oselu na lo po jo ni ile igbimo asofin ohun eto re gege bi omo olori ile igbimo asofin to kere ju ni o je pe ko ni le tesiwaju lori re o idi ni igan to fi so pe ohun ti fi ipo na sile ni bayi elomi ni won yo tun mo wa o lati le gba ipo olori omo ile igbimo asofin to kere ju na iyen ni ile igbimo asoju sofin orile ede yi e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere

biadun kayode ipile oyo momo koja lo bayi nibi ti gomina ipile na yen seyi makide to ti fiye gbogbo awon eyan pe looto ati lododo ikawo oni gbogbo nkan wa ni ipile na nibi to ti je pe awon omo egbe oselu egbe oselu PDP mefa ototo ti won be ni ile igbimo asoju sofi orilede yi ti won si je olooto si ni won ti kuro ninu egbe oselu PDP bayi o ti won si lo darapo me egbe oselu Allied People's Movement iyen APM gege bi won si so won ni nibi ijoko awon omo ile igbimo asofin ti o je asoju sofi orilede yi ni ni Tajuddeen Abbas ti se abenugan ile igbimo asofin ohun to si dari eto na nlo ti wa ka leta eyi to je mete la ototo eyi to wo ti won ko si ile igbimo asofin ohun nibi ti won ti so pe awon asofin ni ile na ni won ti so pe awon kuro ni inu egbe oselu won ti won si nlo si inu egbe oselu mi won ni koda awon mete la ototo yi ni won so orisirisi inu egbe oselu eyi to je pe won ti kuro ti won si tun so inu egbe oselu mi eyi to je pe won lo o gẹgẹ bi won si so won ni lara awon omo ile igbimo asoju sofin eyi ti won kuro ninu egbe oselu PDP ni ipile Oyo ti won si lo sinu egbe oselu APM ti won kede re lana eni akoko ni Anthony Adebayo Adedeji Olajide Sunday Makanju Ola Oyedeji Oyesina Fola Oyekunle ati Adigun Adekunle won ni awon wonyi ni won ka leta won ti won so pe won ti kuro ninu egbe oselu PDP o latare bo se je pe oro adari won ninu egbe oselu ohun ko ye won awon si fe wa ona abayo mi si oro oselu won lati pe ki awon na ki won ba le tesiwaju ninu erongba won iyen ni odun 2027 e wo e koja lo sinu iwe iroyin punch ka e lo ka lekun rere ibina la ri ma lori eto wa eto yin ni ibi ta ti mu awon kokokoko to jade lati inu iwe iroyin to jade loni ta ti mu wa si eti gbo yin ola le to ma pade wa lagbara olohun gba ti ore mi olukayode falegan ta jo ma wa lori eto bi olohun oba bo ba ti nbe laye to si nbe laye nje loruko gbogbo awon ta jo sise papo loni loruko gbogbo awon loga loga ati gbogbo awon osise ile ise patapata la se dupe lowo yin pe e seun fun itete si yin lagbara olohun oba ajose wa oni baje o nje titi di ola ta ma gbora wa gbadun loko eni keji mi otuba olukayode falegan bi odun ilorin de mi je alade alele loko to fin gbe mi laruge amludo fu gbogbo ilu ijiro ati gbogbo agbaye ka afata mo nso bayi pe o ya karele ile la nlo agbe kan oroko roko roko roko ko gba gbe ile kokoro mato temida o dara moko ekiti

0: BNC capsule wa kaka kerebe ti won tin ta ojulowo ogun jake jado ipinle Ondo BNC capsule wa nilu Akure Ondo ile Oluji ore okiti pupa igbokoda BNC capsule tun wa nilu Owo ikare akoko isu akoko oka akoko ifon ati nilu Kaba ile ise temetayo trado medical nigeria limited lo nse BNC capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri BNC capsule ra ladugo yin e pe 08103369434
1: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tinan fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuaba yin ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop new mattress new kettle pot new be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo sanwo ku fun apere ti won ba mu osu meji tan ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe agbe oja yen fun won sanwo iyoku ni osu mi ta bo si tan ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji tan ba ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se be npe kawo yen koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe eleyi yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n ta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e ṣeun olotu ọrọ leti bọ lati ẹnu ọgbẹni Abdulhakim Okunla jẹ aṣoju CDK iwa na magọrẹ loni o le bade tí o ni dúkìá
5: ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
6: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò gáàsì sílíńdà wa náà ti fẹ́ jẹ tán gbogbo ẹ̀lẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
5: Ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ bọ̀ nípa CDCare ni.
6: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rẹ ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́ máa dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
6: Irọ́ ni o.
5: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí mi ìsanwó rẹ̀ tán.
6: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
5: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
7: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amuji nomo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu bigbona

0: live it, my father.
1: NDABA.
0: 89 Adaba.
2: Adaba FM, I like it forever.
3: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomokunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi ma le gba se owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
4: bazo olorun ma jaro fun aiso
5: Moki olile moki alejo ani faison lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni Ifelodu street off continental street nilu akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tiri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 a ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
5: baba kere wa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu street off continental street Akure
7: ibenu wa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ala re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
5: 08164122777
7: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogokan wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni penija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni penija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jere ni bi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kon si mi
5: baba ngana baba kerewa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu street off continental street akure
7: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isu ara olomokunrin nikan ni mo npe o
5: phone number mi 08164122777
7: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fini di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu street off Continental Street, Akure.
5: Baba Ghana, Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777
0: Iléeṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ́ǹfẹ́, ó kẹ́ǹkẹ́, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí ìlú dòdò létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 Àdàbà FM.
1: Bàbá ẹgbà mi ẹ rà mí kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wo mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkàn lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe kan sùn lọ ni.
8: Abba aṣọ́kù tí ìgbọ́ ni nípa 24/7 Abba Mixture kọ̀rọ̀jọ́ gbòògùn bílẹ̀ táwọn ọkùnrin bèèrè fún gbà gbogbo àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé 24/7 Abba Mixture kò lọ́ tínú rárá ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ara dànù lọ́gán lọ́mọ kòrí abádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtegbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà ó dá alágbó ara 24/7 Abba Mixture láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 09160626253 09160626253 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 Abba Mixture gbogbo ìgbà ìjà wà ìjà ò sí always guide me.
9: Ongbadu adava.
10: Bubu wala ongbadu adava.
11: Osugba sidike la ye lo, sidike la ye lo. Sondi adie la won ma tun se sidike la ye lo. Ogun mata logbo ko mara lawin o pada ti dopin. Sontagbara ka so yoku leta sidike la ye lo. Sontagbara ka so yoku leta sidike la ye lo. Ko to ba ti ra to ba je electrical appliances. Computer at the computer accessories, one ta automobiles, which is going on ta, lo ba si di ki e. Wa ara lo do won, ama fon lo diye diye. Osho su, ni fo ni se osho. Ose, ose, fo lo ja ose. E li san lo su meji, osho meri, osho mefa, osho mejo, abodu konto di osho meji la. Te ba ti wa son de da ji, 50%. Wa boja yin fo yin, ama so yoku diye diye. O si, owo ele lori e o, zero interest ni. Wa ho kon se lori, e li download app yi. Lori App Store.

0: to atata to ma nbe lo tete ni tu ti dode
1: lenu se
0: agbagba bu ye ke o mi bi le tu yeri yeri eto ni bi ti akikoju ape de ara ni henry ojagbo mi ti ma nfeto alado sape lo ro ati dise ti o ma raye
1: kasa
0: to se ye tu ti de orisirisi ogbo ati mo le to yi ma nko ni sa ai moye awon ijile oro atakale de to je ti ngbese
1: tawo ikale ilage apoya ti gbogbo omo ile yoruba feran
0: lati ma gbo ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
1: ile to yi ma mi le titi ti lori radio adaba
0: 88.9 fm
1: o ya
0: henry ojagbo mi o mi kimiki agba ninu awon pede pede tun ti bale geja
1: eni to ma pari ate mi lo loro ti se ti lore
0: eyi na le kan si won
1: lati firungba okan yin han
0: bi lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933
0: o lenu se
1: eto atata to se yi tun ti wole de
0: e ma miss ye
2: mo ko le mo kolona ide de wa pe boja ti ra mo ki wa o mo da wa ka so pe le dumare wo lu kan ori se ala ko saye won ran mi we de le ba wa se o se o o mi mi mi o mi se o mi mi e se o wo lorun wa Yia ka dogbon ne mo ki wa dede ya la boy mo ki wa ndo ki wa na ro gbojo na ya be gbo mi to aya mi gbo ede mi ba ko mo aka wo ka mi po nu mu fo yi mo ki wa ni dede kale ka kiri me ha pe ni gbati ni ni to ga ba apoi ko pa me ha apoi ya pa e mo tori olule mi sule ajoji mi sode bae mo de wa kiwa mo de kiwa ni ya rele tori rele mbe se paro sen koja e ri an de se aye nu rele rele gun boyo be mi ko opa jolugbo aja na jolofun mo wa ya ya e mo wa kiwa mo to wa fo kise kise kise oge bawa e ma ni run o olule jisule kwale mi jin kwale enu ri eto yi to ran ati yo die ni to yi ni ban ti se mi so pe ji igboro daru yi e de daru to to ona mi pariwo erun kakiri ati yeju ona yi mi foja lafia ya e buru mo ki dede ona ngbo lenu se ma bere bayi o ba mo fo kise kise kise mo ki de ran ajo wa ode o ne ba de mi pe mi a lo atejise jan fi pe mi tori bale me de fon mo e me fon o bo kola aya ibo kedu kodi odon ma Asan ni mi wo mi dede ajo wo de yeye mo kire Asan ni leo de kiju mo keno de kiji bo ba ga be ara fa u beji ni o do lu mo won ne ogbo aja fo lu gbo gbo a ma se un de yin re Honorable Lucky, ori mi saye da ti wa. O ma ti wa. E gbo. Ka ti a fa ibeji ke. Ni benga ye, ni kele pe kele je wa yi si ule wa. A ma pe tu ni. E gbo. Ba wile mu. Ki omi Imperial Majesty. E ma gbo o. Oba Oyele Solomon. No eto yi mo kire. O le kan ti eti kan. E ma gbo o. Ah. Kise, kise, kise. bo se ilu kan mo se yi mo ko noriwo re o han a heli liro ejo goro goro oba ku eme nisan ele san mi ma fo e ma gbo o ma poru re ele heli he gbo emi o ma ran ele olawo yin mo ji doja gbo mi mi gbo e do ba ikun gbo orun mo iwa biro ore si pe bi beji ba fe fo yo lo kalu kun mi mura ona mure ke ya ya ara gwo ya fe gwo ati ranu eran ona mu e ke ya ya fe gwo gba yi dede aran iso yo oluwoja ya gbo o ma se olugura kuja kati ra fa ibeji ya fo ran wa obalaye apa olugbo ona mu re ke ya ya gbe la to erun fan to dugba yi won ba gbo ya lo erun fan emi ke mo mana ti kekere mi ni ba mi ti fo ran mi pe oyo ne ba e fo ran mo ma ran o ti o se mo re anti han ma ran je mi da ko hun yen ran pe erun fan ti olugbo e ko hi ti oro lomo gbe lo ko yi wo gbo mi ohun mi pa gari gari ni baba to yi ma lo kun baba ta e ho na po e hun gba so gba mi ke ma ka so pe suru mo gba ni tori pe e ho ne aba irin tu pe bayi o sa ke ti bu pe irin o si ti joba edo tunubu olorun laran owo to mo ga to na gbadura mi je se pe ohun to ran ti wo oja ohun to be a ti wo oja yi loke aye da ti wa ko pa to be laga joba bi le mi oja ti wo na yin fere je to be wa ki de do na mi pe mi pe ta fi suru se tori bi a ba fi suru gbe ba pa oja to bayi alelele ahahaha abababa araba moki ahaba ogone ni ajaba lu rere farun bi aba fo ja ka fo boja ti ya ele gogo ke omo hun ni arinrin ele tere kuro bo ba ga be ba Michael a rojo gbokun ma ndi to ranti ba mi lo ni ni di anti yo ni a fi se te yan oya ba bi te un kan ni ran fere to rojo ti mi lo bo ya ti bere mama dafia kote ya ma won ti oya ba mi te un ami

0: abẹ nu ore to yi bi mo ti fe ka lo ule mi ule rere mi rere ajule re he gbe natan ona ya gbe pan o yun ti ara gidigba ona iwa gbe re pan ke kote die die o aja rora ona mi gbe ariwo kakiri oja ran yi emi mo ma pe si ere ran se sugbin su ore ran se ri yo lu ka kun la fokan e bale ehi gigi ni bokunbo ehi gigi owo ra ka de diru yi mi lo yi owo ra ka eledumo ede aje ira re mo kede done n gbo le nu se mo ko ba mo kejoye ko loja mo kan obirin agba tata oko lu de din mo ki parapata ni e ho nekun samartins o se akada ore ba mi damage akaye nga de done mi su se na dabai jumo ke otutu ni pa oko ilojo saturday kaude kasuse eri eyin re fun irapan ni oruko olohun abami emi fun ara mi mo ki oloye giga benjamin olomidegun mo te wa kididi anga oma mangenu de noko nu ya se koja yi mo ki ran o baba ya be doctor Ali man omaba ya Ali mo ki enu ri eto yi ati egan osi egan ni ra o na gbara olohun we a roget egan baba ya be eri olawo yan ma baba peter oja gbo mi o ma da ojo mejo o ya to ka pade aka pe mi babi te to mo gun yen na ye ba mi se o lo mi
1: aba ma lo de ma bo de ba re o tu be ri ba to le o
2: Tu atata to ma mi lutiti ni tu ti dode
3: lenu se
2: agbagba bu ye ke o mi bibile tu yeri eto nibi ti akikoju apede ara ni henry ojagbo mi ti ma nfeto aladun sape loro atede se ti o ma raye
3: kansa
2: to se ye tu ti de orisirisi ogbo ati imo nle to yi ma nko ni sa aimoye awon ijile oro atakale ede to de ti ngbese tawon ikale ilage apoya ti gbogbo omo ile yoruba feran lati ma gbo ojojo wednesday lagogo meji si meji abo ile to yi ma mi le titi lori radio adaba 88.9 FM. Oh yeah, Henry Ojagbo mi o mi kimi ki agba ninu awon pedepede tun ti bale geja. Eni to ma pari ati emi lo loro ti se ti lore. Eyi na le kan si won lati firungba oko yin. Bi lati polowo oja lori eto 0803 472 5933. Ulenu se eto atata to se yi tun ti wole de. E ma miss ye.

0: office dey for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top 0707-484-3351.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, a po gede gede do ti ara danu, logo lo mo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fonte gugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abomination gugba iga ija wa ija o si always guide me
3: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tinan fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
4: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji
4: ose lati mo sanwo
3: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo sanyoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo iyoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokoko san wule die de to di pe e gbe oja fun
4: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo to ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: e se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
3: nibo ni office yin
5: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
4: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
2: e pe CDK sori number yi 070 74
6: 0702-542995. Lẹ́ẹ̀kan sí 0707-4542995.
4: Ẹ ṣeun olóòtú.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ́tígbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà mọ́gọ́rẹ́ lónìí kó lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
7: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
8: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò. Gáàsì sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹ̀lẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
7: Ara ń tà ń wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDK ni.
8: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
7: CDK, CDCARE, Application Àṣírí Ọ̀la ni. Níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́, tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget, electronics, tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́, kò sì lélẹ̀ lórí o. Iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà. O lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù 12 tàbí 40 ọ̀sẹ̀.
8: Irọ́ ni o.
7: Òótọ́ tó hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi sanwó rẹ̀ tán.
8: O sì rírú èyí, o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
7: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràn tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdk.app.
9: CDK, making life easier.
10: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape out. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
11: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خلدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباب Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kwa fun Olorun ba atoro ikere fun Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Olorun ba ti o tun kadara ninu ola ninu anu re ti o tun ni ki a ma pade loni lori akotun eto yin eto wa eto alhidaya ile ti o nde si eti gbo yin latori ikani adaba 88.9 fm to kale si ilu ilaramokin ni akure oleyimekun imi omo yayin abu ayman ala asali lo tun ti wa nile agodo bayi lati mo tuko ito ohun lo abi olorun oba subhanahu wa ta'ala gbogbo le ti a tin wi lati iwase ki olorun oba alekola ko fi sinu mizan hasanati enikokan wa ati awa ti a n wi ati awa ti a n gbo kọlọrun ba le kora ko jọ ko dakun ko sanu wa ko jọ ko je ka ba nibi ta ti lero pa ti ba lọjọ ti o se wipe owo ati ọmọ ti a to si di tọlọrun ti o ni sanfani owo ti a o na soju ona tọlọrun ti o ni sanfani illa man atallaha bi qalbin salim ati gbogbo ẹnikẹni to ba wa sọdọ ọlọrun ba pẹlu ọkan ti o mọ abẹ́lọ́run ọba subhanahu wa ta'ala kọ́lọ́run ọba àlékọ́lá kó ṣe ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó ṣe ní ilé ìtò mọ́ nínú àwọn ọkàn ibrahima ti arhamar rahimi a sì tún kíra wa kú àsìkò ọdún a sì tún bẹ́lọ́run ọba bákan náà kọ́lọ́run ọba àlékọ́lá kó jọ kí ó jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ kó jẹ́ ká ṣe láyé kọ́lọ́run mọ́ sí eléyìí ní àṣedágbére kọ́lọ́run kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ní orílẹ̀ ìpẹ́ ẹ̀yọ́ mọ̀ yára nínú ilé a n tẹsiwaju lori agbọnrin eleyi to ni nkan ṣe pẹlu aṣafara oun naa ni a ipẹ a n salaye nipa ọrọ ti Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ti wọn sọ paapaa julọ ninu igba hadith afawa Abu Huraira eleyi ti o wa ni akọsilẹ ntira afawa Imam Bukhari wipe idamu dabo eleyi ti o ba ko wa lọjọ gbọdọ kiyama ta ma lọ ta ma bọ ta ma lọ ta ma bọ ti a ni rojuto ọrọ ara wa awa n salaye wipe lilọ bibọ wa ko ni gbo ko ni yẹ ni ti o ma lọ laarin ileto kan lọdọ awọn anabi si ileto mi sọdọ awọn anabi mi ta de tun salaye fun wa wipe ọpọlọpọ awọn nkan wọnyi ninu awọn nkan ti o wipe laṣaka annahu hadi ko si emeji ninu wipe awọn nkan wọnyi yoo sẹlẹ tori pe kini o ko sẹni nkan to sọ fun wa bẹẹ ju Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka mo si gbagbe nipilẹ wipe ati kaasi ti ara wipe ọlọrun ọba alekola sọ fun ara alukurani kẹlimi pe amọ yẹn ti kwani hawa in huwa illa wahyun yuha ko si nkan ta Anabi sallallahu alaihi wasallam sọ lati inu ife ẹnu ara rẹ ṣugbọn ko ni sọ nkankan abi ko jẹ wipe imisi ni awọn nkan wọnyi lati ọdọ ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala iyẹn sọ ọlọrun ọba gbogbo awọn anabi ọlọrun ọba ta ti kaye látòrí nuh tó fi dórí Anabi wa Ibrahim náà ni wọ́n mọ̀ ṣe kínú òun mọ̀ sí àwíjàre ọ̀kan àbí méjì pé àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wá gba náà ta bá kúrọ́dọ̀ Anabi wa Ibrahim Anabi sallallahu alaihi wasallam sọ wípé súnmọ́ yadhhabuna ila Musa lẹ́yìn náà a tún wá lọ sọ́dọ̀ Anabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kí ọlọ́run ọba àlékọ́lá kí ó tún bá ṣàlékún ìkẹ́ ìgẹ̀rẹ̀ fún Anabi Musa àti gbogbo àwọn Anabi ọlọ́run ọba kátákátá fayadkuruna min awsafi ma yaqtadi an yashfa oni awa eyan a tun wa ma n sọ fun Anabi Musa pe tọ ira Anabi Musa o ri egbo n ta ko si o ri damu dabo ta lori re yi
o wa ba sipe lo so Olorun ba le tola ko ti e dajo to ba ti e dajo eni ti o wona ko wona ko simi eni ti wa aljana ko wa aljana ko simi bo ti le je wi pe ko si simi ninu na sugbon nitori wi pe haul idamu dabo eleyi ti o mo ba eda ni ojo gbeda kiyama lori naro ninu orun to lagbara o to e pe kaluku ni o mo luwe ninu ogun ara re bi ise bi kaluku ba si to o na ni ogun ogun re o si mo po to abi lohun ba le kola kolohun ba le kola ko do lawa lojo na ko si mo do lawa ni gbugba yi kayi ta ba wa ibrahimu ti ya arhamar rahim a wa mo lo a mo bo leni ti o mo rokirika odo awon anabi kan sibomi anabi mi sibomi kaluku ni o mo yeri anabi wa musa nigba ta ba do da anabi musa a so fun yi pe to ile anabi musa olorun ba alikola ah o ke o olorun ba alikola o ba o soro min gairi hijab olorun ba alikola ba o soro ni fetete laisi ti boya enikan kan wa laarin wa to olorun ba alikola to n fi oro na to n fi ran jesus o olorun ba alikola bo o soro to yi pe oun gbo bayi ti o si alagata laarin gbigbo titi e ati siso ti olorun ba subhanahu wa ta'ala subhana bi musa yosikini o yo kodama itizar ipe a oun na ti payan ri oun payan ti pe olorun ba alikola ko pa oun lase lati pa oni en to pa yi oun na ni alkipti eleyi ti oun ba israelite kan ja nigba ti owo israelite yen ti owo kipti yen wa dun israelite yen omo israeli yen wa kipe anabi musa gege bi olorun ba alikola bo se so fanu alquran kenin so omo israelite yen wa o kipe anabi musa gege bi olorun ba alikola bo so fanu alquran kenin fa kaza hu musa faqadu ali ani olorun ba alikola wa so fun yin pe anabi musa o kan fe laja wi pe iwo sun meyin lasan fa kaza hu musa omo kipti wa di pe ise kan ti anabi musa fe fi laja ise kan lo ba to ba bo sali kiyama waye nafsul kupti ona ni emi arakunrin tan pe ni ale kipti ile ti o bo nigba tun ati omo israeli kan ti won ni awo eri eleyi ona ni anabi musa ona ni o so fun wa ninu awija re pe to emi ti mo ti lemi enikan lorun ni ma tun so ki mo fe bota mo fe wa sipe fun gbogbo aye loni emi o to be o eyan ru sin olorun ba e wo awon anabi olorun ba gbogbo awon ese ti kaluku nka ko n se si waju olorun ba yi zunubun maduda ese teyan le ka ni 1 2 3 ni o ti pe ko si kankan ninu awon ese tawon anabi olorun ba aleke ola nda ko yi ti o to omo ni ka owo o se mo ko omo ni ka owo amarun ni ko si kankan ninu awon ese wonyi tawon anabi olorun ba aleke ola nko damu itizaru pe awon le tori e lo si pe fun wa to awon ese to je pe aleka ni 1 2 3 eni ejeta aleka won se mo muslimi alejana ta fe wo o na la anabi olorun ba yi na fe wo o e wa wo nkan e wa wo opolopo ese telomi ti da loni e wo opolopo ese telomi ti da e wo opolopo iro telomi ti pa e wo opolopo ike telomi ti se e wo opolopo oro eyin telomi ti so opolopo zina telomi ti se laye zina telomi se laye gbogbo ti la dangote o le ku tan abi olorun ba subhanahu wa taala ko se wa pelepele ko si fori ti wa ko to ti pa jade laye gbogbo anabi olorun ba yi kaluku won ko wa won na ni o mo yeri pe emi o le dan o emi o to be lati sipe fun gbogbo aye loni oni ta wa tun wa koro da anabi musa a tun wa lo si odo anabi isa alayhi salatu wassalam ta ba tun de odo anabi isa oni falaya tezo bi she oni o na o le se kini o ko ni mu awujare kankan wa lakin yuhilu ila man wa ala maqamam oni sugbon yo tun dari wa si odo awon to tun ju ohun lo ninu ipo ni ija anabi lọdọ olorun ba subhanahu wa ta'ala fayaku woni ohun ni wa so pe izhabu ila muhammad allahu akbar anabi isa ohun ni wa so fun pe to eyin eyan wahala te ko si loni e lo ba muhammad abudu gufira lahu ma taqaddama min dhanbi
Kodike Muhammad Tiawi, Anabua Muhammadi Abudun Erukani, Gufira Lahu Ma Takodama Min Zambihi. Olorun Oba Alekola, o ti fori awon ese to da seyin. Olorun Oba ti fori re jin, wa ma ta'akhkhara. Awon ese mi ti o ti da, Olorun Oba Alekola, o ti fori jin. Fa yuhilahum ila Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anabi wa Isa yo wa seri wa para soda na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duna an yadhkura udhran yahulu bainahu wa bain ash-shafa. Debi wi pe Anabi wa Isa to ba ti soro yi kuni mu awujare kankan wa ti o kodi ohun lati sepe fun aju pe yo so wi pe ka lo ba Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lati sepe fun wa kolohun ba alekola ko ti en se fasrul qada kolohun ba alekola ko ti e dajo en to ba wona ko wona en to ba aljanna ko aljanna fa ya'tuna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fayashfa ila Allah liyuriha ala al-mawqif awa ba Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo wa shipe lo sodo Olorun Oba Alekola liyuriha ahla al-mawqif awo osile so pe liyuriha ahla al-mawqif pe ki awon tin be ni ori na ro lojo pe akiamo ki won le simi ki isimi ko le je ti awon tin be lori na ro lojo na ko le je yi pe isipe ti Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o se yi o na ni se kini o na ni yo je fasulul khitab laarin inaro wa fun ojo to se dede 50,000 years ni inaro ojo kan Abelorun Oba subhanahu wa ta'ala Olorun Oba Alekola ko se wa ni pele pele eleyi o na ni a pe ni ashafa'atul kubra shafa'a ileti otobiju ipin elekeji ninu shafa'a o na ni shafa'atuhu fi ahli janna ayadkhuluha o na ni shafa'a ileti Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bi al-Imam Tabrani gege bi won si gba wa Ibn Jarir at-Tabari awon na gba ninu jami won Olorun Oba Alekola ki o ba yonu si o ba wa fesin baka na afa wa Asuyuti ki Olorun Oba Alekola ko ba yonu so inu durul manfur awon na gba wa baka na won si se nisba oro yi si odo Abuyala baka na ati Ibn Munzir oni Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngbati o ba se leyi tan yo tun wa se kini o yo tun wa sipe fun awon ara aljanna ipe ki won wole sibe li'annahum idha abaru as-sirat nitori pe ti won ba se kini o ti won ba gba ori afara as-sirat koja wasalu ilaiha wajaduha muglaqo won ri pe ona ti won ri pe ona ti fa itubuna ma yashfa'u lahum won wa mo wa pe igba ta ti wa koja afara as-sirat bayi ta tun ba we won aljanna ale ko tun ati atun aljanna wo fa yashfa'u nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Allah fi fati abwab aljanna al-aliya Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo tun wa se kini o yo tun wa sipe lo sodo Olorun Oba Alekola ipe ko ba silekun lati wo aljanna wa yushiru ila dhalika qawluhu ta'ala woni inu oro to juwe si eleyi o na ni oro Olorun Oba Alekola so pe hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha pe titi ti an ba fi de enu ona aljanna wa futihat abwabuha ti lekun re o si wa ni sisi to ye wi pe sisi yen ki se wi pe won ba ni sisi o awon olumo tafsir won ni unaka shehu mahdhuf won ni nkan kan ti sele nbe yen to ye wi pe won pare sugbon tori wi pe ki qur'an ko mo ba wa kun ba som ko mo di pe yo mo tobi a mo ru kakiri Olorun Oba Alekola o se hasfu awon kelimoti kokan kuro nbe ki ajimu re ko le mo ni size re ko le mo ni baun eleyi imo kan ni lodo awon onimo ulumul qur'an Olorun Oba Alekola ko fun wa ni imo amolo won ni eleyi won ni juwe lo je wi pe awon kan kan to wi pe yo sele laarin sisi ati wiwo o ti mo si wi pe Olorun Oba subhanahu wa ta'ala yo kun gba ipe Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aarin yen sugbon gba to doro to fe soro nipa ina oni hatta idha ja'a futihat abwaabuha iye oni wa kuni ninu itumo re ni pe ta ma dena nuna bayi wiwo obe na ni won fi mo sile kan awon ti o wo na
nas'alullaha salamata wal afiya yebisi olorun oba ninu awon ipe ile ti o tun rinle lodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam abika so pe ipe ile ti o tun rinle ninu sunna ona ni kinu shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ammihi abi talib an yukhaffafa anhu al adaba ona ni ipe ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won se fun onku won abu talib ede ba se mo yin pe onku won abu talib won faraji afesin pupo sugbon won gba fun dawa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam won ile wa hadhihi mustathnatun min qawlihi ta'ala fama tanfa'u shafa'atu shafi won ile won istisna lo je ninu oro ti olorun ba ali kola so yin pe fama tanfa'u shafa'atu shafi Olorun ba ali kola ko si npe ni keni to le se en ti o ba ti ku sori islam ti o ba ti ku sori esin islam ti o ba ti gba fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ojise olorun ba ti o gbeyin ti o je nkan o ni wa leyin e mo fama tanfa o shafatu shafin ko si ipe kankan to le se onito ni anfani kipe to le se lanfani o du gba ti en ba gba fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Olorun Oba subhanahu wa ta'ala eleyi o tun je ikan ninu awon istisna to wa ninu gbolohun to Olorun Oba so pe yauma izin e ri ojo ta nso yi la ta nfa o shafaatu ni ipe kankan oni sanfani illa man adhna lahu arrahman afi eni ti Olorun Oba alikala ba yonda fun ko sipe wa radi allahu qawla to Olorun Oba alikala si yonu si pe ko soro eleyi o wa ninu suratu toha aya 80 o le mesan eyin ru so Olorun Oba afani wa dhalika liman kana li abi talib min nusratin nabi woni ile ko ta dede ri be sugbon nitori pe abu talib to je onko anabi sallallahu alaihi wasallam ona anabi lowo o si da bobo wa wa lam yakhruj minan nar woni ile ko tumo si pe yo jade ko nu na o lakin khufifa anhu at-tasar woni sugbon iya re yo se kini o won ba se ni fufuye yo si mo ni won wali yasubila ati fufuye ati mo ni won Olorun Oba alikola Olorun ma ja wona ka to wo aljanna bi rahmatihi ya arhamar rahimin eri awon afa won sarai fun ayi pe ninu awon kan ti o ma sele lojo na o na ni pe bata ni kan ti o wa lese re sugbon bata na subhanallah oni wa alayna alan oni bata meji na ni o wo yugla minhu ma dimaguhu bata ni o wo sugbon opolo ni o ma so bi gba to be ba nso lorina wa hadhihi shafa'atu khassa woni ile o je ipe adayanri bi rasul sallallahu alaihi wasallam fun anabi sallallahu alaihi wasallam la ahada yashfa'u fi kafirin abadan illa nabi sallallahu alaihi wasallam ko sani kankan ti o si pe fun kafiri kan afi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika lam tuqbal shafa'atu kamila woni ki se wi pe won gba ipe ni titi tanyanyan tori ke tan ba gba ni titi tanyanyan yo kunu na yo bo sinu aljanna ni sugbon ipe yi ki se kamila ipe na ki so na ni ipe ko wo bata sugbon poporo re ma se kini o ko ma so kutukutukutukutu bi gba ti obe ba nso lori na nas'alullaha salamata wal afiya bakana ite elekeji o na ni ashafaatu al-amilatu lahu sallallahu alaihi wasallam wal jami'il mu'minin wani ona ni shafa'atu e pe kini o yo si se fun gbogbo muslim patapata wa ayyanu wa wani ile ta so ina ikunle o annahu al-awwal ikun alakoko ashafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha ona ni pe ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won se fun eni ti o to si ina lati wo ninu awon ti won se gbo pe olorun oba ali kola kan to jade laye anabi sallallahu alaihi wasallam anabi yo si pe fun wi pe kan ma wo nu na papa butule ko ma anabi wa muhammad so si pe fun won e ma je ka gbagbe pe a so wi pe awon ti won ku ti won le ebo leru ti won ki se kifiri awon eleyi o na ni ipe eleyi oni o si se fun wa azihi qad istadallaha bi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayamutu fayakuma la janazati 40 rajulan la yushukuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni oro yi ti a so yi won ni nu to le jerigbe o ni oro ti anabi so yi pe ma min muslimin
kosimo sulumika yamutu tuma jadilaye fayakuma lajana zati arba na rojula to ajadilaye awari pe awon eyan to kirun si lara won je 40 40 la yushrikuna billahi shay'a won sebo pelu olohun illa shafa'ahumullahu fi afi ki olohun oba ni kola ko gba ipe anabi ni lori irufe alaisi be eleyi ohun ile ninu hadith afawa ibnu abbas ebe bi imam muslim ebe bi won si gba wa ni akosile olohun oba ni kola ko ba ninu si won ni olugba ninu ile ana uthani ani ipin keji ni abe ile ti asalaye o naa ni ashafaatu fi man dakhala nar an yakhruja minha o naa ni ipe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lori gbogbo ẹnikẹni to ba wọna pe ko se kini o pe ko jade ninu na wakode tawara ti biha alhadith won ni ọpọlọpọ hadith ohun ló ti wa lori eleyi wajmaat alaiha assahabatu awọn sahabe o n se ọlọrun sallallahu alaihi wasallam ipanupọ agbarijọpọ ipanupọ wọn o si se kini o n tọka si eleyi bakana wa tafako alaiha alulmila won ni eleyi naa ipanupọ awọn afẹsin o wa lori ẹ eleyi ohun naa ni kini o ohun naa ni nkan ti to rinlẹ ninu ẹsin wa ẹyin ẹrú sin ọlọrun ọba gbogbo àwọn ìpẹ yìí ó rinlẹ pẹlú ẹrí ni o kì í ṣe pẹ nìkan jókòó sí kọrọ yàrá rẹ ó ń ronú wípé bó tiẹ kó jẹ ni bí ó tiẹ ti rí náà ni bó tiẹ ti rí nu jàre ó kàn conclude báà náà rárá o adínú al-athar ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn islam tá à ń pèpè sí i ẹ̀sìn ẹ̀rí ni o ẹnìkankan ò lè jẹun yóò kó kàn lanu gbàgà kó sọ nǹkan kan nínú ẹ̀sìn wa ká iná mankan kò sí bó ń tàn ṣe lè tóbi tó kò sí bí ó ń tàn bó ṣe lè kàǹkà tó ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn ẹ̀rí ni o ìyá wa aisha kọ́lọ́n kò bá yọnu sí i wọ́n ní anabi sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa wípé man ahadatha fi amri na hadha ẹnikẹ́ni tí ó bá mú nǹkan kan wọnú ẹ̀sìn yìí máa ń láìsà mílùú tí àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a wá tírèsì ẹ̀ tá a rí pé kinní yẹn kò kọ́nẹ́tì mọ́ anabi sallallahu alaihi wasallam kò sínú nǹkan tí anabi fún ní legal permission pé a lè ṣe bẹ́ẹ̀ ìyàwó aisha ní fọwọ́ rọ́dù kò sí bí nǹkan náà ṣe lè tóbi tó a dà padà fún tọ̀hún ni o kò sí bẹ́ẹ̀ náà ṣe lè tó a dà padà fún tọ̀hún ni o abẹ́lọ́wọ́n ọba subhanahu wa ta'ala bimanihi wafadlihi wakarami kó mọ̀ sí wa lónìí bídíà bimanihi wafadlihi kó mọ̀ sí wa ní ẹni tí ó mọ̀ mú tí ó sì nú ẹ̀sìn wá sínú ẹ̀sìn tí ó mọ̀ pè níjọsìn fún wa abẹ́lọ́wọ́n ọba subhanahu wa ta'ala kó dò láwa kò ṣe wá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀rú sin ọlọ́run ọba tó bá tún ti di ìjòkó tó ń bọ̀ á tún máa tẹ̀síwájú lórí agbọ́nrin ẹlẹ́ẹ̀kẹta nípa ọ̀rọ̀ àṣàfà ọ̀rọ̀ àṣàfà ọ̀rọ̀ tó kẹnu púpọ̀ ni abẹ́lọ́run ọba subhanahu wa ta'ala bimanihi wafadlihi wakaramihi waizihi kọ́lọ́run kó jọ kó sànù kó jẹ́ káàrí sọ gbọ́yé kọ́lọ́run ọba àlékọ́lá tó bá ti ń gba etí ọ̀tún wọlé ọlọ́run má jẹ́ kó gba àtòsí jáde ọlọ́run sì wá ní alẹ́dínà yẹtẹ̀bìrún kọ́lá alẹ́dínà yẹsìmọ̀hún kọ́lá wà yẹtẹ̀bìrún àṣánà kọ́lọ́run kó sọ wá ní ẹrú tí yóò mọ̀ gbọ́rọ̀ tí ó sì máa mú ilé tó dá bẹ́ẹ̀ tí ó máa mú lò birahamatihi ya arhamar rahimi ìyẹn wọn ya nínú ilé tó ti dijọ́ mẹ́jọ táàtún máa pàdé lórí ètò yín ètò wa ètò alábàríkà ni ètò alhidaya èmi ọmọ ìyá yín abu aiman alasali ló ń kí wa pé likọ́hùn náà bí alasali wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.

Lotus Modern Farmer Oba Lagbe. Ore Agbe Oba Ka Agbe. Alati Leyin Agbe. Gbogbo oruki ta le ma pele ise fun Lotus Modern Farmer. Gbogbo ko lu ba mu lara mu. Ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese. Mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba. Ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale. Ito ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko fun eyin agbe. Ame fokan bale ona bayo ti de. Ile ise fun Lotus Modern Farmer Oba Lagbe. Oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount. Gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa. Ida adota lati ja ko lori ikokan. Edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo. Yato fun ida adota. Lori ogun te ba ti ra. Ibi ideri e gangan. Ni gbogbo ebun wa te mo je. Ba ti bo ideri e le ti ri ebun. O wa ni ra ogun kankan kun mo je ebun. Bi muto ayokele. Okada tutun yaran yaran. Fridge nla kan gbangba. Ero amule tutu. Ero fan. Moto blow. Tin lo na tin lo charge. Ero efipo lolokun ojo kan. Pelu plasma television. Gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulu. E je ka se iranlowo fun awon agbe. Ile ise fun Lotus Modern Farmer Oba Lagbe. Ile ise tin ta grow mighty o fa power ati fo. Blister. Oni tete lo ro ogun ko le bebun. 08062383886. Lekan si 08062383886. Oba Lagbe.

0: ko le se tori pe mo ti baba duro ti governor Oyebanji mi eyan ninu gbese aye mi ni o tin ba ti nibi ti mo wa ni ko se se mo ti normal de ka wa mo be agba folo o de pe mi lo n fe wa si mi mo ni ma wa to ba wa ti mo ba ti ba ya photo ti photo gbo orisirisi a da bi pe mi o du osotun mi o du ososi ṣugbọn to lọrun ba ko mo e it's okay gobina to ba la mata o ba je governor ta si lodun e to ba la mata a ma tapa fun eni a ma se gboni o se ni niyan so bi ni ajo ye se ni niyan o de gbera lo sodo olori wa labuja olori wa so pe sixth ile ejo ti so pe ohun ni ki gbogbo awon esco wa ko ma ba sise o de pe gbogbo esco e ma tele lo e fi mi le tori mo ti officially duro sibi kan e le se meji te ba de bere lowo candidate wa yi a so pe ni gbogbo ra ni gbogbo ekiti lo wa ko le so pe mo bu ohun ni bi kankan mi o condemn won bi kankan mi o de ti daruko APC pe mo wosho abi mo se nti won ba le won ti mo lo PDP ni mo de sa because it's a brand to ba contest dede awon to binu pe ko ba won sinu egbe tele awon na binu mi o ni control lori awon yen because awon na go people lati se governor boro se ni yen sa ati ko akojo be se nse yen sa igba te yan de orombo meta po ni ko rorun
1: eyan meto le do meji meji
0: ko se to se
1: ko se se
0: o le do meji meji sa ati te ba pa kan te gi si afa
1: e seun ni se bayi tete wa so yipe oke o en te fe ki a tele abi en te n bi ejo ati so
0: ko be ni ko dun tani
1: Oyebanji
0: Oyebanji mo ni kan tele
1: le ni
0: kan tele mi gege bi ayo fa yo se tori pe ori ofe kan ni mo fi build di ori ofe temi na lo le ni be ba je radio station me je presenter e ti ni oruko overtime te ba fe kuro mi te fe lo bi se mi wa to pay you better because you are experienced person
1: ben
0: ebi no ti build image ni state yi ti ba soro awon eyan ni fayose lo soro yi iyen o se fowo rasa sugbon pe baba ma bu lori bi ni bu ma ba je mi o ni ba je o sugbon oye ba jiyan gangan ohun ni Ekiti si fe bye bye bye bye bye
1: ni sa keji ki la won modomodo te ro yi pa mo eyan Ekiti le ri je lara bi odun Oyebanji ten so
2: yes before you answer that your excellency
0: yes
2: let's start from what actually endeared you to Oyebanji what exactly why do you so love him that that led you to be you know fronting for him
0: I am but to you
2: yes
0: ki la won eyan le ri nibe
1: mo do mo do ti a le ri je la re
0: excuse sir ke wo ijopa mi kẹ̀lẹ̀ wo ogun ti.

0: Live it, my father.
1: Eddie ABA.
2: ED9 Adaba.
3: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itọju ilera ti a le se dede olomo okunrin nikan soso chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu daada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so idaku re te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori a le se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipipi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi debe
4: bazo olorun ma jaro gun aiso
5: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ri pada si boda asuke ni waju ololufe re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni

Dọwa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rere ni gbogbo igba ori keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ala re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni ori kerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa

0: ta kojo lu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lofo ni
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itu sile
1: le lowo
0: alhaji agba baba lanu spiritual
1: okunrin dandan
0: eyike iya isan ara
1: ko sese bere tabi olojo pipe
0: promise and faith
1: asiri bibo
0: eyonu ebe awon agba
1: baba lanu kaju e
0: eyonu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloshelu
1: o lo fun interview
0: eyonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: yo
1: tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ja lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alaji agba
1: lojojo Wednesday
0: Thursday ati Friday ni lu akure
1: en la fe joshu
0: so folokada pe
1: ile baba laanu
0: ide mango loki ogba lo nlo
1: Saturday and Sunday
0: ele ri baba laanu
1: nina God Plaza opposite Alafia Hotel
0: ojo Monday and Tuesday
1: ele ri baba laanu
0: ni Bakusa Street
1: opposite ile iya Bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006 397 0829
2: Mo kin e kaabo pada wa.

0: Hello, kò sí ìdílé tí wọn kì í rí sí òní tí wọn ò bó òrìṣà ní kò sí ìdílé tá ò bó òrìṣà ní ẹnìkan ní rárá ìdílé kristian mo ti jáde kí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ tó dáyé ìran bábá tí wọ́n ti kú kí ni wọ́n sìn kí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ tó dáyé àwọn tí wọn ò mọ̀ ṣó mẹni tá ti fi rúbọ. So me jeni ta tale eni kan so pe ohun atijo ti koja lo hello ohun atijo koja lo sugbon ma jemu ki kuboro ma jemu ki ku boro won ti le dama jamu fun orisa ile e wo makunrin yen egbon to so leni o ni o nlala o ni won ti jisa fun won bo ogun le won sugbon wa lala o wa ri awon ekun ti le ekun le ekun le o wa ri iya kan o sadi iya yen bo ti sadi iya ese kese awon ekun yen parada won di eyan iya yen wa bi won pe o fe toro kan lo Only kini oni eyo ndo mo ifun oni eyo nde oni eye eya gbara yi eyin ekun yi e le pa eleyi ki se ran yin eyo nde awon wa lawon yonda sugmo ati gba to tin lala yen o lero po n ti bo ko mo pe iti mbele yen fa oku esa eyan le fun yen lere ko mo sokun le se wa gbadura o ku orisa ile wa
1: ko
0: mu aye mi le eje eje o ye duwa
1: oruko jesus
0: sai
1: o
0: ku orisa ile wa ka ya ba e na ba duwa ye ke de ru aje de mi
1: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
0: ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ile baba mi ya baba eja o esa won le mu ele doju ale wa ma taraka oju ori ama lo lai se nkankan mama tete funa ile yin nkankan wa me maje mu kan wa ti o ti ku sa le gbadua okun
1: okun
0: oh my god
1: kapisi
0: e de so okun orisa
1: okun orisa
0: to so mi mama je mu ile wa okun imule
1: okun imule
0: to so mi mama je mu orisa ile baba mi
1: eja
0: okun imule se wa soro
1: okun imule
0: to so mi ma ma je mu orisa ile wa
1: eja
0: eja
1: eja
0: eja okun orisa
1: okun orisa
0: ile baba mi o
1: to mu aye mi
0: le ti fi ju bayi lo
1: eja o
0: eja o
1: eja
0: o okun orisa
1: eja
0: o laro mo mi
1: eja
0: okun orisa ki le duro se
1: eja
0: o eja lo
1: eja
0: lo mo fe ni de mo fe je eyin mo fe kole mo fe kole mo fe lanu yo mo fe je eyin mo fe lowo
1: mo fe loro
0: Etumile
1: Etumile
0: Etumile
1: Etumile
0: Okun imule
1: Okun imule
0: Isembaye
1: Isembaye
0: Okun imule
1: Okun imule
0: Adaye ba
1: Ile baba
0: mi Majemu
1: Majemu
0: Orisha
1: Orisha
0: Ile baba mi
1: Majemu
0: Majemu
1: Alale
0: Alale
1: Ile baba
0: mi
1: Todi mi
0: mo Todi mi ma
1: Eh
0: Jo je lo
1: Eja
0: Eja
1: Eja
0: Okun imule
1: Okun imule
0: Top 50 mi la kalaka Ti aye mi o fi ku loju
1: kan
0: Ti mo fi npo yi
1: Ti mo fi po ya
0: Loju kan
1: Loju kan
0: Eja
1: Eja
0: Eja
2: Sinu ilori gbo eni taye fi sinu ide magba itu sile
3: inu ilori yo bu sore ri agbara bi wo ni agbaye ni prophet olaji de sina yo mi oko ko je satin de se wa lu lori eni to fa ni ri ya no ki a ki pelu eri oju ese o ya ni ilori de bi ti olori yo ti pa se ayan fi ama ma ti asiri ogo to ja gbogbo eyan pelu ona bayo je so lu awa se to fe so ru wiwo ri re kale o ba o je anu lenu re a fe wa ye fun ona ni bi ti won ni ko fa ye akoko idadere lo de ijade wa ni ba pade je bi woli alajide sina ya mi oko to je jo ti ma soro pa se ti ya nu o ma sele loju ese gbogbo ere lori oro eri eleyi wa lo ma so jade wa pade je
0: asma eyo ore ilori
1: ori lore
0: e mo ku orire
1: congratulations to you
0: e mo ku orire
1: congratulations to you
0: woli si wo ilori o
1: come that storm ilori o
0: woli si wo ilori o
1: come that storm ilori o
0: e mo sori ire kan
1: congratulations o
0: aya re ilori
1: ilori
0: ide o
1: yo yo
0: ojo wednesday
1: pera so
0: ibo lo ma wo mama
1: yo yo
0: Smart boy, ne kwa ho. Lago mi je aro. Wo awon asiri ti Olorun tu lana. Awon asiri ti Olorun tu le. Wo wo ba awon eyan se nbo. Ogun ojo pipo.
3: Lago meje.
0: Lago meje aro. Meje aro.
3: Meje aro.
0: Wednesday yi o.
3: Wednesday to go
0: tin gbo mi.
3: Ani sama
0: bo bayi. Akoda yero mi si o. Lago meje.
3: Meje aro.
0: Tete ma bo.
3: Tete ma bo bye bye.
0: Lago meje.
3: Abo.
4: Eyin Oluwa logo.
0: Go go go go go go. Mo gbadura fun ede kan ki gbe soke so ni pe ororo.
4: Ororo.
0: Bibeli pe ororo a ma fu ajagatu.
4: Yes sir.
0: Anointing break the yoke.
4: Yes.
0: Gbogbo ajagatu kunu aye yin ororo o ya ko fo tutu.
4: Ah, be Jesus.
0: Mo fi owo mi kan yin. Ogun se fun yin.
4: Ah, be Jesus.
0: Mo fi ori mi kan yin. Bi ogo mi ba layeja, ogo yi ko layeja.
4: Ah, be Jesus.
0: E lo ma ra anugba.
4: Amen.
0: In Jesus name. So gbagbe ore ma jemu.
3: Yes sir.
0: Osusu.
3: Osusu.
0: Osu meta.
3: Yes sir.
0: Ti mo ni Oluwa so gbe. Ko je didi.
4: Didi.
0: Laarin iwo ati Olorun ipe.
4: Olorun emi.
0: Ori oke si oni.
3: Yes sir.
0: Are molekun. Ma jemu wi gbe.
3: Yes sir.
0: Ibo lo tin gbo mi.
4: Emi mi mo.
0: Ebo ma jemu.
3: Ebo ma jemu.
0: Yes. Don ba ji osami. Eni ni kodola.
3: Yes sir.
0: Ma jemu gbe ogun aye re
3: mi.
0: Amen. Ma jemu gbe ogun aye re mi.
3: Amen.
0: Majemu bi ogun aye re mi. Mama. Ebo majemu.
3: Ebo majemu.
0: Osu keta re.
3: Osu keta sa.
0: Osu eleketa re.
3: Yes sir.
0: Ati bere re. Lati April. Osu April.
3: Osu April.
0: Osu May.
3: Osu May.
0: Osu June.
3: Osu June.
0: Olo je eleketa.
3: Yes sir.
0: Osu to pari re. Eyin ti e ti se.
3: Emi mi mo.
0: Ti April. O ti se ti May. Esa.
3: Yes sir.
0: Ti June re. Iwo na de mo.
3: Ayo.
0: Bo ti se.
3: Yes sir.
0: Oluwa wigbe.
3: Aha.
0: Osu meta ni.
3: Osu meta.
0: So ma lo lasan ni. Oluwa so fun mi gbe.
3: Yes sir.
0: Emi ni oba ti ki je ni gbe.
3: Yesu.
0: Oba ti ki je ni gbe.
3: Yesu.
0: Ti emi yo se. Fun ni kaluku.
3: Emi mi mo.
0: Bi o ti rubo si.
3: Yes sir.
0: Mo kede. Anu Olorun.
3: Yesu.
0: Oju rere re.
3: Yesu.
0: Ko di ore ko ri kosun re.
3: Amen.
0: Ko di ore re.
3: Amen.
0: Anu re. Ko di ore re.
3: Amen.
0: Ebo ma jemu.
3: Ebo ma jemu.
0: Oya ma se.
3: Yes sir.
0: Elu ni ore ye.
5: How much is this offering?
0: 500 naira.
5: Hey, 500 naira.
3: Yesu.
0: Any can you
5: say what say?
0: Say 5000.
5: Is it 5000
0: naira?
5: No.
0: 500
5: naira.
0: Yes sir.
5: Sir.
0: Ibi ti ma jemu ye wa ni
5: where? That's where the covenant is.
0: Yes sir.
5: Sir.
0: To ba bi omo meta.
5: If you bear three children.
0: Pelu iwo.
5: With you.
0: E je 2000.
5: That is 2000 naira.
0: 500 omo meta.
5: 500 naira for three children.
0: Ati 500 ti ye.
5: Yes.
0: O je merin.
5: That's 2000 naira.
0: Ati toku e.
5: And your husband.
0: O je marun.
5: That's five.
0: That is 2005. Majemu ni o.
5: Covenant o.
0: Ore majemu.
5: Covenant seed.
0: Wọ́n fún yín ní account number. Ti ẹ máa ṣe sí.
3: Ẹsà.
0: Ẹsà.
3: Yes sir.
0: GTB.
3: GTB.
0: Wọ́n máa fún yín.
3: Yes
0: sir. GTB.
3: GTB.
0: 05.
3: 05.
0: 25.
3: 25.
0: 28.
3: 28.
0: 75.
3: 75.
0: 18.
3: 18.
0: 05.
3: 05.
0: 25.
3: 25.
0: 28.
3: 28.
0: 75.
3: 75.
0: 18.
3: 18.
0: GTB.
3: GTB ni o.
0: Olajide.
3: Olajide.
0: Sina Yomi.
3: Sina Yomi.
0: 05.
3: 05.
0: 25.
3: 25.
0: 28.
3: 28.
0: 75.
3: 75.
0: 18.
3: 18.
0: Majemuni. Wari anuba. Hey.
3: Yes sir.
0: Bege di agbina.
3: Oh yes sir.
0: Hey yara Ilori.
3: Ilori o.
0: Oju anu yi.
3: Hey.
0: Mama mi si e.
3: Ato.
0: Hello.
3: Hi sir.
0: Ki mo ni o ma se.
3: Mama mi si e.
0: Oje ma bo.
3: Ilori.
0: Ni eku awo.
3: Oh yes sir.
0: Ago meje.
3: Meje ni o.
0: Oluwa wi gbe.
3: Oh yes sir.
0: Ki nda so anu. Bu awon eyan.
3: O jeje.
0: Baba ti nde. Aso majemu.
3: Yes sir.
0: Anu.
3: Yes sir.
0: Ti mo fi ra anu. Ka kiri aye.
3: Ilori.
0: Baba ti nde. Ki ma dabo.
3: Ewo ri re o.
0: Ki nda bo.
3: Oh yes sir.
0: Equa hall ni opposite Yoruba market ni government road.
3: Yes sir.
0: Ilori.
3: Ilori.
0: Ilori. O je ma bo loju anu oju anu ago meje meje olube ni ara mi si o.
3: Yes sir.
0: Iwo le ri kan to ba le dide ma bo And yada,
6: Don't tara fun o. Iwa ganga.